0: love you. More flavor, more fun, more fees.
1: Umusizi wa lanchi. Geza kukoze sa lanchi wa bridge paint of nature ya gala. Ye lanchi azituwe nyaba ntukubetanda sola. Atenga matu wa sente ntono dala. Bakwale la lanchi mubikabi unumuli ya singa mondani ebweru. Ukugeza nga weather guard, undercoat, texture best, texture primer, budget emulsion, gazebo, marble stone. Kusane vike vila levi ya paint biyo singo kwa gala. Bridge paint we woka usanga lanchi. Nga bucket emu wete istuwa bucket singa tanwe za paint omlala. Musange muzi hadwe ya ziwona. Atemu ubachari na kono ukula yomunji. Matu entambule vya mwerele. Bridge Paint. Basa angima mwinda stu eriyo kumbi ni Hotel of Bakery. Neku 0 msambu 5 mnana. Nkaga munya. Nkaga mumnana. Atanu musatu. Kusane ya 0 msambu 5 mnya. Nkaga munya. Nkaga mumnana. Atanu musatu. Bridge Paint. Your source of colors.
2: Obado chimanyi, ntikati okusasula emisolo, ne statutory fees, chafuse changu dala, ne MTN Momo. Choino kula changu nyo, kuzisa Momo app, obonyi gesta, chikumi kaga mutano, star, emumu nana hash. Ofune PRN, osubana nukusasulu buterevu, rental tax, boda boda income tax, moto income tax, oba parking fees. Tocheta aganyiriri, wadde okumenyeka, chikoni mubwangu, akade kuna, mchifocho na, okusasula emisolo, ne statutory fees. Byafuse byangu ku MTN Momo. Ago gemanyiga Momo. MTN Momo. Erunga mizuba Bank of Uganda.
3: White Star Magic Premium. Yes, sabuni wa buongo mo pia. Ajute birunge bienja ulo. Okuva mo bidiko. Unayongira kubia unsabia mchala wo. Gula White Star Magic wa buonga. Okuva kudukeri kulio kompi. Oba supermarketi. Ulile cha magere chikume nguwezonga nyonja nyo, oluna kolonga.
4: Kanukeka de, kanukeka sera. Ako kutu saka kanyumeroko, bukulibutia. Wanukupal FM. Bukulibutia mkwano.
5: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asuke dodo kubanga tenu kubuza koina. Ache kumide kumukutu, ogwa chiki mbusambu. Aka umuze mida pal FM kwa lemu ntuwa ulijo. Kiriza, akasera kano, ama chago ina kurwalira tenu. Ndwa lokusa nuka hiriye na kizima soko wanga atafuna. Ebiru njebi nja ulo. Ebiru njebi na kugono biyo kizima soko wanga atotu kako. Naiba zanti niyo kusawa we kwa ati Allah hoeshti wa kubanga. Ye kamalawa wabiyo na kizima soko wanga atatu gabiri ebiru nje. Nesanyo. Edirugina masoko wanga atatufuna. Kwa baba kizima soko kubanga baliina. Ndwa lato kuna kuwala wakati ewoye na kizima soko wanga atena uita mkusomo zobo kwenja ulo. Okusomoza kwa kubawo olusi ngabwe ntiro kugamba nti binji bibawo ne bitwe ku BMP no gamba ti banange nkoze ntya mu mbera ngeno egenze maso kwanga ate gembitamu eyo kusomozebwa mu ngeri emu bendala omuladde radde ngabwe nkukubiriza kyesagenda okuvaako ekyo kyo kijjafuuka kya katala buli lwemba nzifunye echanso solo kwanga ate nkwegeze kyankubira enduulu okubanga ate nchikubiriza. Tosoka kubanga ate ofuna mpeke. Oba, okola chibaita self-medication mulunimi. Olunyanyimbe. Nkukubiriza ngu gende uo musaho. Okukebera, atolu vanyuma. Ejakuwa, echitufu chosolo kubanga ate umanya. Ate umanye nteka teka nga wenzo ato kuba mukasera ako kenyini. Njagala ugeni maso kubanga ate saa wenu. Omanya enteka teka. Nga bwetambula. Program ebira yabu kulibutia. Ngira gina maso kubanga ajikubiriza. Ale mabiga mzinda uja radio. Yapa lefe makasera kano. Simulala nze omugabi. Lubega Hamidu Aswa. Nga ate enteredeo okusoro kubanga tuduka na program wenu. Ona kuruwa lero. Dero. Omadu gwetuzese. Oge tugenda kulia kwa embozi ya Vincent. Ogenda kumanya wakati mkugeze sebwa Allah kwa ya kumugeze sana kwa. Mwana tu embera enzo kwa teye simisa. Kasoli juma. Enakuzo mwezi zonzi chagi ya tuja kubafe nao. Insha Allah Allah angaya gade kwa sana wasukulumbo na. Sija kwa kansu ya be mama Vincent yono. Asolo kwa ngata tubuza kwa. Asolo kwa ngata tumanya ente kateka. Nga waziri onakuruwa lero. Mavise ni sasa kule wa kupale FM.
6: Kale sebo.
5: Amanya.
6: Hili nyari ambuwa mpicha mba waziri liyani.
5: Mba waziri liyani. Ngo la vino mrada.
6: Na vino ya sebo.
5: Vincent auliza agalo kumanya.
6: Sir.
5: Vincent ya rarachi, Vincent urado umuruma, buye buchi.
6: Vincent? Ya soka nembe.
5: Ndia kusabu ugume bambi.
6: Ya soka nembe na ye. Na weze mieze mbe vili wanungu siza mduari yodie kaulu. Rugazi. Nembela nga ungo mwana teye yonge lako, tachi ukako, kati ula mwane mutuala mudua lido kikaolo. Neba mkebela nga kone wagamba. Neba mkebela, weba mkebela nga wala bamteka kwa kupime mtima nga wala bamtima chi, mudu njiteguli na vuzibu. Ula mwana doktor mwenyini.
5: Katono nyo, njagala audizo msige chifana ni kuva. Omusige chifana ni ukuvia kulubuto, nga uchayi lubuto. Uwafuna muko kutawa anjizi wako na kulubuto.
6: Safu na muko kutawa anjizi wako na sebu, hila salu alako, paka ibanongo osa. Na ibanongo osa, hila mwana ibanongo osa bulunji na inga yavamu chilo satu na obutundu tundu buna. Hila mteka munasale, nebansibula, na dokta nangamba, waitawe mieze satu muzeyo. Na muzayo ni ibamukeweda. Nenkomawo nenga ndabo mwana tachuka ko kati nzola mala nenkola chine nzira yo mudwaliro ne bakebera ku mwana ne bagamba omutima go balaba mulamu naye ka wetwaliwo ka TV ne bansindika ejinja
5: ka TV kano nga bakugamba ka kalika
6: ka kebera mitima esebo bamukebera mudwalire nalufenya dokita nangamba mwana ine ebituli bisatu ku mutima. Deni nemvayo na dwali lwa kutano Dr. Tenywa ya mukebera bwe navayo nengenda emulago kumande neba nengenda Muhat Institute neba mukebera neba kola report na yeyo te bangamba okuvane ko lomugo kutano mpaka kati abadde kudagala ne kati atandise sere binakweze yali na mulago nebava atena atabuka ne tugende kaolo ne bamuteka ku oxygen ngembera ambi ayi katyali bulungi ko
5: katono nyo njagala omweza paltu asolo kumanya emboze no mpola mpola
6: isebo
5: agoberera ogambye nti wali wakamuzaala
6: isebo
5: mubanga lyali yenkana kigo tandika okulaba embeera ye ngekyuse.
6: Jali mieze nge vidi ya unganda watachi ukako. Yes, nga vana avala la kubo.
5: Wandi gameti mieze vidi ya tiso mwano lavanga.
6: Hanga, tisetandi so kuchuka. Kubono mwana wakutano. Avana jivali. Kati nganda watachi ukako, hali yao. Kwa kukamba, no mwana neda kwa kumutu ala mduwa hilo.
5: Kumyeze etano, guenga wadi tu mkebe zangako ibange hilo na?
6: Haana, alisi mkebe zangako.
5: Omutu ala mduwa hilo liyawe?
6: Rugazi. Many hospital. Deni jebangamba ngende
5: mkativi.
6: Mkativi.
5: Kaole ila still?
6: Ae kaole, tekali hiyo bansindi kajinja.
5: Nti mudwa lieni kaulu msao ya gamba tetuina waka TV.
6: Yes, sebo.
5: Kakikanyiza kibira mwana chidufu.
6: Mutima.
5: Mutima.
6: Yes.
5: Kati omutuwa alijinja.
6: Omutuwa alijinja. Dokita we mitima, dokita tenywa ya mukebera, wali lwakutano. Wenavayo na mukebera, na ngamba alinevi tuliku mutima, ne mubuza dokita, mwana agena mulongo seza wa
5: yes. Banga chelu, iwa gamba vituliku mutima.
6: Banga mieze tanu.
5: Evituli vimeka.
6: Yangambe vituri visatu, Dr. Tenywa.
5: Auliriza kumkutuga chuke msambu. Akamuze mwenda palefume kwa liyo mtu wa ulijo. Miezi, subhanallah. Vituri visatu. Kumutima gomwana. Uwe miezi, miezi etano. Wallahi. Nziramu wano yenyini twalaka kisate nkwebaze gwe akwate ekikumi akwate bibiri ebitaano zonna zonna Allah zaba kusobozeza n'ogamba omuntu oyo omwetaavu Walahi kankwate chitundu chenina nange mugabanyizeko. Nga bulijjera nkyeddamu ndi sisobola kubanga ate nkusasula oba nkulaga okusasula kwange. Wabula kyenyinza okukola kwe kusaba Allah jalla waala ate agende mu maaso okubanga ekyo akifuula ensonga ekuyingisiza ejjana mu byonna abyogenda mu maaso okubanga ate okwatizaako. Gwe ye stro westu zino jja ku pal n'ogamba nti obwigabirizi buno bwa mavisendi njja kusaba ogume ng'omukyala. Obugabirizi bonna gwasituka n'ojja ku pal n'ogamba ku pal ngenze naye kano ka mulwadde wa bukuli butya gwabeera eyo n'osindika wallahi sisobola kubamenya mannya naye gwe sekino omuntu akwata ekintu ekikalu haji wange simanyi kiyinza okuyisawo byokwatula erinnya naye alhamdulillah gwokwata gwali awo ku Jinja Road atunda byoma ebikozesebwa mu malwaliro sijja kwatula linnya nensaba wallahi abakunsasulira. Mama Vincent.
6: Njisebo.
5: Omusawo akakutema omubuuza nti omwana wakulongosebwa.
6: Omusawo tenywa omubuuza. Ngakantemye nali sisuubira. Mpulira nga nzigaddemu amaanyi. Nali ngenze bwomu mu ddwaliro. Nambuuza dokita bagenda mulongoseza waye sente mmeka. Dokita nangamba nedda. Ojjako mawo nga wayiseewo omwezi nangamba fuluma wabweru genda eri gye bafunira eddagala ogende omwana bamuwe eddagala wayitewo omwezi okomewo. Tinze we yangamba twali lwakutaano ku mande nenkoleramu emulago mu Heart Institute.
5: Towaddayo eno gye yagamba
6: saddayo
5: walinnya bulinnya okuva
6: nalinnya bulinnya nenvaayo ejjinja ku nalufenya nenkomawo ewaka erugazi bwe nakomawo then vuba yali Friday oyo Dr. Tenyo abeerewo Friday nze nenvaayo neninda then ku mande neŋŋende mu Heart Institute emulago omwana ne bamukebera babasawo baba emulago tebaŋŋamba just bamukolera lipooti era ekonjirina ey'eddwaliro ey'emulago ne batandika omuwa eddagala mpaka kati naye afunye okusonyimazebwa n'eddagala lya bbeeyi era kuolwa emulago dokita okumulaba ne dokita mwennyini osasula ssente.
5: Ogambye ki?
6: Nti nfunye okusomazebwa nga n'eddagala lyennyini oligula buguzi
5: nga ne dokita yennyini okumulaba obulabi
6: ogwasooka dokita osasula emitwalo etaano emulago mu Heart Institute osasula etaano
5: jakulaba dokita oba jaddagala
6: dokita wa mitwalo etaano mu eko
5: kumulaba bulabi
6: yes dokita tuwayo emitwalo etaano then ne eko ya mitwalo musanvu okebera omutima mitwalo musanvu era ne baluwa nzirina wano zonna naye ya dokita yo tebagituwa lisiiti kwe tusasulira
5: ku 10 mu musanvu akawumuze mwenda palefe akole omuntu wa bulijjo kano ne programu eno eya leero nkimanyi rediyo ne ekkula ly'omuntu wa bulijjo lino lituukira ddala ku buli sekinnoomu lituukira ddala n'abali mu diaspora mwenna abatwegeka amaaso ku mikutu ejja Pal FM ate ba MPs oba ababaka ba Parliament ba minister mu gavumenti eya wakati ko sene gavumenti ne mu gavumenti sijja kwawula wateva programu eno mugiwulira ministry y'ebyobulamu subhanallah emitwalo etaano omulwadde ng'agenda kulaba dokita talina akompeke ya denemu naye ng'ate asabibwa oyinza okwesanga infact nga yeetaaga emitwalo 10 okugula eddagala naye asasudde emitwalo etaano okulaba olabi dokita lisiiti tagifunye. Programu eno njagala ministry yebyobulamu aba prime minister ne aminsa benjaulo program yenu mbadde mbasaba obanji bawerezaako emitwale etaano gya kulaula musawo Maficent emitwale etaano ogiwaddeyo owaddeyo n'endala
6: etwawayo etaano wagamba gya Dr. Deni n'omusanvu gye gy'omutima era lisiiti yo ya ekonjirina ya mitwalo musanvu
5: bakuwampeke kiko nga maze okulaba omusawo musawo kati olabye omusawo awuliriza ayagala kumanya ofeesinga omusawo ngaomaze ozisasula
6: yes nga ne eko bamaze omukebera tebamukebera neŋŋenda ewa dokita namulaba nampandikirewo okudda foluvyu eyokkomawo namuwandikira n'eri eddagala kapiso zizamira
5: kapiso zino zigula mmeka
6: kapiso zezo kolo twazisasula tebanzijako sente kati olwaddako eno luutu awo tuwaayo emitwalo ena then nomala n'ogula eddagala lya mutwalo gumu n'ekitundu oluusi ebiri
5: bino byonna obikola tata Vicent yaliwa
6: gyali nze nzija nzeka mu ddwaliro
5: nakazadde w'eggwanga agezaako osobola okuba nga ate ku myezi etaano omusawo lyagenda maaso okuba nga akamutema nti omwana wo ayina ebituli bisatu ku mutima tayinaamu kirwadde kyakye yagambako nti oba yakugambako nti kino kyava bwekiti ne bwekiti
6: talina kirala kyeyaŋŋamba
5: beyagamba bugambi nti
6: njagamba bugambi omwana alina ebituli ku mutima namugaba bamulongoseza sente meka nanga agenda bamuwa eddagala emulago ye bakola lipooti
5: teyakuwa option nti wakulongoosa yagamba bugambi nti yeetaaga ddagala
6: yagamba bagenda mulongoosa nenze namubuuza wa nagamba neddo jakomawo wanimaafe olivyo
5: buli mwezi
6: yes,
5: kikwetaagisa Vicent ono okumuzaayo mu ddwaliro
6: yes era mbadde mukomyawo era mukomyawo emulago kati buli mwezi oluvannyuma lwa myezi muzaayo emulago mu Heart Institute
5: kukebera butya omutima guno bwe gutuuse
6: bamuwa buwa eddagala tebaddamu mukebera
5: gwe ewaka wabawo empeka ezimu z'omuwa oba after mwezi nodda ne bamuwaliri ewaka tomulina kyomuwa
6: ezempeka ezemuwa buli lunaku ayina amira capsules bbiri
5: bamumazza
6: mirundi ebiri no mulundi gumu za mirundi ebiri buli gundi namirako capsules emwemwemu sebo nokuva kuolo mpaka kati era nzija nenzirona 1 month nga nkomawo nga nzinona
5: ogambye oyinayoko ku baana baana bataano
6: sebo bali bana
5: bali bana
6: sebo
5: tafunangako mwana mu mbeera ng'eno Vicent gy'ayisemu akaseera kano
6: edda sebo bonna balamu tebalwalanganako wadde
5: so kati ku Vicent otandisa okulaba embeera ng'eri bwete
6: sebo
5: nziramu okujjukiza gwena omweza wa paalo nti ayina okwongereza okuwabula oba oli awo n'okubaako okwebuuza kwonna kwoyinza okwebuuza ku puroguramu eno 0705 38 88 0705 38 88 weetaaga kuwabula okwebuuza kwoyinza okubwebuuza ku puroguramu eno n'okwongereza kwonna kwoyinza okwongerezaako oba oli awo naye ng'olina byagala tusobola okuba nga tukyalingako n'omuladewo okwo kwoyita ate nesobola okuba nga tetuwuliziganya ku puroguramu eno Mama Vicent awuliriza akaseera kano before njia kusaba era nera
6: sawa
5: ogume Vicente embera mwaita omaningo mrado mutima nti teetaga kuba ko imukanga ki
6: sawa
5: ali awuliriza yagala okumanya embera ya Vicente nga yo muntu mbulamuwe kati saa weno tutegede nti yes fine murad naye mukasa ntana muzaye mudwairo abera atya
6: Nako zina yatandika okuntawanyira n'ebiseera bye yabadde kawolo bamuteekako okusijeni ng'embeera mbi yeetaaga kulongoosa abawuliriza abatuuliza nsaba buyambi kuba emulago bansaba miliyoni 18 invoice bwegamba miliyoni 18 mu emitwalo nkaaga era invoice njirina wano naye sente sizirina nze sababu yambi abatuuliriza banyambe buli omu alina kyalina anyambe omwana wange asobole wona kuba ye wano siwa kutwala India ye bamulago naye invoice banteekako emitwalo miliyoni 18 mu emitwalo nkaaga ate sizirina
5: awuliriza eddoboozi yogera maaso okwanga ate owulira lirya Vicente bwe ndaba wano ku feesi ye ndaba nga ate agenda maaso okwanga nga azimbye ku feesi ne ku mutwe kiva ku kyekyo
6: simanyi munnange
5: olabira bulabizaawo nga yatandisa okuzimba saawa eno Vicente ali mu bbanga wetwogerera kati
6: alina omwaka gumu n'emyezi ebiri
5: naye mu mwaka gumu n'emyezi egyo ebiri enkyukakyuka teriiko yadde
6: tewali abatakula
5: abasawo bano bakugamba nti ayinamu obusobabula obwakosebwa obukula
6: simanyi tewali kyebanyonyonyola sebo
5: ge abasawo jasi bagaa bugambi mutima gokka
6: sebo
5: tobabuuzangako ku mbeera eno endala gyolaba ku mwana noba nga alinga like ayeeruka ennyonyonyo
6: nedda sebo
5: awuliriza ku mukutu gwa 17 akamuzimu endapaalo efumu ekwali omuntu wa bulijjo andaba eddakiika n'obudde bugenze nyinza okuba sigenda sokka wano onaku lwaleero ate kankuleka eprogramus endala zijje zigende maaso okwanga ate nazo zikuweereza naye okuddamu okujjukiza nti wenna ayina okuwabula ayina okwebuuza kuyinza okubanga ate weebuuza ayina okwongereza kuyinza okukwongereza ku programu eno enamba eri 0705 43 31 88 0705 43 31 88 noti 7 noti 5 43 31 88 nze okwebaza kwange kuba kumu nti nsaba Allah jala wala agende maaso okuba nga ekyo kyokwata n'oyambako n'ogamba nti ekyo kya Vicente agenda maaso okuba nga ate naye abeerako ng'abaana abalala so Allah jala wala kikubalire era akifuula ensonga ekuyingisiza jjana sijja kusukka wano olw'obutesitesi lwa programu eno yabukuli butya mbadde omugabi Lubega Hamid Wassa tusisinkana olundi
4: bukuli butya wano ku Pal FM bukuli butya mukwano
5: wabarakatu
4: gunjuka ne Pal FM ngalino lye bangu lyo lyabawumuze bonna
7: gunjuka
4: gunjuka lindirira.
7: Sibyangu Diary Supply Limited Gematago ka Gorino kuwaba nabo Ne familia yoyo na Gasingane Mubitumbe bie njauro Mugwanga Kudipo ya Finkuru Makai Lord Natete Masanaf Diary Okumpine Church Mperere Diary Kubye Nyanja Ekanyanya Katwe Diary Opposite Kakumba Complex Kawempe Diary Okumpina Katale Bwaise Diary Kuchena Weru Kawala Diary Kukawala Road Samona Diary Kusamona Ke Natete, Bitala Diary, Kubitale Natete, Kasanga Diary, Opposite, Karina, Konanywa Kumataga Sibyangu, Diary Supply Limited, Wojoka Kasa, Ntobade Tonywanga Kumata, Okumanye Bisingao, Zira Musamusamfu Bidi, Anamunya, Anamumwenda, Chenda Mutano, Oba, Zira Musamfu Munanemo, Chinana Mumwenda, Asatu Mutano, Nkaka Munya, Sibyangu, Diary Supply Limited.
8: Twin Brook International School Chitez Bamba Somero ya Primary Lia Chisulo Naba Viwaka Lili na Kindergarten Nesports Academy and Skilling Center Eigirize vye mizanyo Ahomu ni vye mikono Baso mesedini yovusira Nukwa sakuru ani kumoyo Sukuru fizi soboka Nganaba izi Baba labiri la bulunji dala Basula bulunji Bali ya bulunji Erangi somero Lili na bulichimwe chetagi somo Izo kusomo bulunji Omuli Science Laboratory Computer Lab Ahomu ni Library Twalu mwanu muandise Twin Brook International School Chitez Bamba. Eranga baigiriza baizi. Okuvira dala kukinda gante no kutukira dala kuchibine cho mukaga. Basa nguwa Chitez Bamba. Mukasanga titauni kanso. Erango kumanyibi singa o. Kupa kunotu musamusamvu bili. Nkaga muemo. Nkaga mubili. Abili muemo. Nenotu musamvu noti emo. Chinana munana. Atanu munana. Nsamvu musamvu. Twin Brook International School. Nachalinge generation of character.
9: Okole debanga dene na yobu gagabu ganye. YPA wetulio kuyamba okutuukiriza ekirooto kyo awatali kutuuyana. Wegatte ku projekiti zaffe ez'enjawulo ng'ey'okulunda embuzi ez'olulyo, okula amagoba buli mwaka, projekiti yaffe ey'okulima kasooli ng'amagoba ga buli makungula. Jangu mu Agribusiness School yaffe tukuyigiriza ebyama ebigaggawaza ebiri mu bulimi n'obulunzi. Tambula naffe mu by'ensimbi nga weegatta ku YPA Sacco. Eno yakuyamba okutereka ensimbi zo. Twegatte ku leero ng'ojja ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Lubaga Road, YPA Building, Opposite Access Building, Enansa na Naluvule, okumpi na mafutaga Prompet, e Masaka ku Kampala Road, ku mafutaga BNJ, ate mbalala ku High Street Palace. Tukubide ku noti musanvu noti satu, noti noti, noti noti, asatu munya, oba noti musanvu musanvu nya, asatu mwemu, asatu mutano, atano mwemu. Omulamu gwa YPA kusitula muntu wa wansi.

0: stuma bwe abuza
1: ani akozesa kot
0: ne babuyuwa
1: ani bwe alonda
2: yalonda ni akozesa poda kodi
3: kodiyo
2: aliyo
3: akozesa kodiyo
2: ne baliyo na
4: Boda, niga stemu mukaga tano, stemu musambu hashi. Owachalira ofisi ya Boda Union yona. Ofune mama Boda kodi yo kubwerere. Ofune la waka sente ne data. Kono kuwangula Boda kapiata. Kodi yo, Mario, MTN Momo.

bajiita Pale FM chikumi mu musamba kaumza mwenda ekula eri omuntu wabulijjo mwebale nnyo mwebalire ddala gye musinziro gena masono kuba nti muwuliriza radio eno kyemukola kyamaanyi nnyo nnyo ddala tetuyinza butabeebaza mukkirize mbalamuse nekiramusa ekisinga byonna nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Nze muzukulu wa jajja Budda, muzukulu wa Kasira, muzukulu wa Kanana, Kayongo Hakim, mwana nzalwa Yebukuma Nsimbi, nze ndiye mabega w'emizindaro. Program bagiyita News Hour. Tuba tuyingira munda mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu ne tugenda maaso n'okubanga tubawa amawulire butaba gagenda maaso n'okubanga gatambula mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Mu lukiiko olukulu olw'eggwanga tugenda gezaako okubanga tutuukayo tulabe kiki ekigenda maaso obuuyi obwo. Mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu nayo tugenda kutuukayo. Sagala weerabire nti lunaku olwaleero okulonda ku mutendero gwa LC1 okw'ebifo ebyo ebyagenda maaso n'okubanga bisazibwamu kuzzeemu nate era tugenda gezaako okubanga tutuukako mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu tulabe ensonga nga bwe ziri. Ndabyeko ebitundu ebimu nga security eriguluguru tugenda kulingizayo tulabe ensonga ezo nga bwe ziri mu biru ali yatuuse dda mu bitundu ebyo n'abasasi baffe abalala batali bamu nabo batuuse dda. Tugenda gezaako okubanga tutuukayo tulabe ensonga ezo nga bwe ziri. Tujja kulingizaako wali mu bitundu eby'ekibiri okulonda awo nako kwongedde ogenda maaso n'okubanga kubeeramu ebbugumo lingi wakati wa omukulu Kabirigo n'omukyala Namata. Okulonda okwo kulimu ebbugumo lingi era abatuuze babukeereza nkokola ogenda maaso n'okubanga batandika ensonga ezo nga bwe ziri. Naye nga sofa ebitundu by'eggwanga ebitali bimu okulonda kuno okugenda mu maaso nga bwe tugenda okugezaako okubanga tulondoola nga bwe kugenda maaso n'okubanga kutambula. Mu lukiiko olukulu olw'eggwanga nawo ensonga gye ziri ezigenze maaso n'okubanga zitambula ku lukiiko olukulu olw'eggwanga. Ndabyeko Antony Geno leero yesitukidde abaddeyo Auditor Geno, not Antony Geno, Auditor Geno, saabalirizi w'ebitabo bya gavumenti abaddeko mu kakiiko lunaku olwaleero. Ensonga nyingi zigenze maaso n'okubanga zoogerwako. Musasi waffe Namagembe Joweri yakyenkakasa yatuuse dda obuuyi obwo, so nga ate ndabyeko n'abali mu kulaba nti be bamu ku abo abaweebwa omulimu ogw'okukola obwakalondoozi ku number plates okuziteekamu obuuma obulondoozi nabo omulimu ogwo bakyagenda maaso n'okubanga makampani agatali gamu gagenda maaso n'okubanga gateekawo embeera okulaga ababaka kiki kye basobola ogenda maaso n'okubanga bakola okulaba ng'ensonga zino zitambulira ddala bulungi. Kale nno ensonga bwe zityo bwe ziri obuuyi obwo tugenda gezaako kuba nga bwe tusobola okulaba nga tubawa ekyo kyennyini kimuteekeddwa okugenda maaso n'okubanga mufuna. Kasekende Francis gyali mu firudi yatuuse dda emukono Kanamwanje Benoni Kamara naye gyali ndabyekawo Nansumba Nadhira naye ayina waali buli aba Hamida mu firudi mwali n'abasasi baffe abalala bonna gye bali okusinziira firudi nga bweyimiridde. Njagala kutandikirako ewa muzukuru wa Gabunga mu biru ali ambulire wali naki ekiriwo osobole okubanga tutambulirako PCM. Njagala kulaba wano muzukuru wa Gabunga mu biru ali ambulire wawali naki ekiriwo. Njagala kutuuka otulabe naye katono nnyo kasooke kole bwenti nzije katono nnyo katono nnye dakikemu

0: Skyview, more flavor, more fun, more fees.
1: Katukwandulile start time zi solar S130. Ngenelinyi sizo mutindo kwa solar wa waka, no kuleba TV. Start time zi solar S130, ekolo kumare sawa nyinjiko kubei raisi, atenge ilikone nyongeza ya chanozi ku start time ziyo. Chajingo kumare sawa biri, obina masanyala ze misana nechiro, onyumirwe TV, amatara, kusano kuchajinge simu. Etulijane TV size asatu mubiri, satellite dish, okulia mikufuja start time zi jisobabu chikumi, eje nyongeza. Kusmart, oba special buke, Umulichano zaabana, ubuzanyo. Kusani rejize mipile jisinga ya amanyi okwetololensi yonna. Wefu ini start time uzi sola S130 kushirize mtuwaru kumina msambu ezi soka uru osasule nkumi satu mwiriri muliru naku.
2: Start time solar, power your life.
3: Lathem. Kukusaba kwa banje. Sakono kunyeze nkula gana ya fe. Gwina, ayagalu kubika. Ubo kulanga. Uinopo baka weno wenja ulo. Boye galu kutusa kiri ya mantubo. Katicho wede. Jango tutikizeko. Ubo baka wubo sumwe. Mubirangu bia febi enja ulo. Sao kumine mwezo kumacha. Ukukosana kusawa satu chutundu izo kumacha. Urufa nyumaru wa maulire. Atolo tubiku mnyewo. Kusawa musambu zanyini. Inzama ya kechimi sana. Uwamana kusawa satu izechiro. Urufa nyumaru wa maulire. Langa na fe. Katukumi wendo. Ilisali duako. Mubirangu bia fe. FM Prima Okukuereza Mumpereza Isingre dokwanga ya mugondo Chude
4: Program Abachala Bazira
5: Yeah Abachala Bazira
6: Kumo msamba kutanyeza muenda Palo FM Mohekula Elio Monte Wabuli Jo Asianze kula msaka
7: Yo Abachala Bazira
8: Tisenga mtumulia process Allah ya gaba hatia Na muandu ono Allah tainaji ya musendera bari Olaba na muandu Allah wechitiwa ya mula giro Kubeira makagaba Emiezena Nga tuda kubwa na muandu Ya idaye Atule emiezena Mumakagaba
4: Abachala Bazira
8: Echimu tuzisa emiezena chichi tusobola kutunulira na mwando ono tagenda mu mwezi gumugunonga bafude tumugobya agenze waite miezi esatu adaba gambe banage runo rubuto lwennina lwa mugenzi
4: abachala bazira
8: kati omchalo ono na mwando taina kuyisibwa bubikulu okubaya bazala mwa
6: ekibite kijjawo kibi
8: ekibite kijjawo kibi Allah yakulagira abana bamwe mubalabirire baleme gamanti munange tata wafu yafa tetudanga mukufuna kumunogwa nusu tetusomya
6: mwarambe mali abamulewo kwa mwe mwekebere
8: abana bali ku street
4: Abachala Bazira Bulirunako Monday to Friday Okuvaku sawa musambo Paka sawa muenda Izaka ungezi
9: Kano keka sera Aka programio Abachala Bazira Chitufu dala Abachala Bazira Eno ye program Abachala Bazira Wanoko Pal FM
6: Takulimbi dedala Your program Abachala Bazira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wasibeta na mulonzi. Eyakumide kumukutu, ugochikumu msambu wa kutunyezi muenda wapa. FM wekula ilio muntu wa ulicho. Asianze kula msako. Nechila msisingira dela okubeche chitiba. Na kuzomwezire 15. Mwezi ogwe 10. Omwa kabili ya bili mukaga. Tutia Allah jawala tumusime, tumutendeleze tumusabe, tumwegaili wachiti wa Allah msasize mkwaniliza mchalo umuzira na mwami umuzira yonajo sinzira okubanga otumbude Uganda, buguma mkati mbalichimu yochamu mwonsao yochamu mwombela cost of living eri high Anangi, speaker wa Uganda mkula msiza kwenyo, wechitibo, both. Nina kanyumidemu. Omanyitu wadetu era likiride, ngaba na Uganda, banangi. Banangu omuntu wa wanse, erecha na mukaka, amanyo kukunga nyotu kutu, awotu wadetu era likiride dala. Amanda baga sivieko, tewachari kutunda manda, tewachari kufumbisa manda, nenga tuwebuza. Baga tujeko katitu kwa atachiriwa. Jevatu ulekeza. Nga wakambwe wazibu. Nga tetulina sente busobo zibu gula gasi. Autuade tutuso gama tugenda kutondo kenjala. Nye mama wechiti both of both. Ana Etienne Mabel. amusajja wetororo webale kale paramenti ya Uganda mbasiza munyo ekitiibwa banange mwebale kutuwanirira muntu wa wansi banaye batujeka amanda tufumbisechi tudde kuki awonzi siyati nabadde nfunye okweralikirira tubera ne bamama baffe baganda babamama baffe abanyina ffe eyo wansi mu byalo si muli muntu nti ali mu central wano mu kibuga Kampala owulidde naye nga nze kyenali badde ndowooza nga siyati nti munnange muna Uganda naddala abali mu byalo bw'otema omuti zaawo omuti oba nga tonna gutema ng'osuubira okugutema mu myaka nga ebiri esatu awo wenyini kumpi n'omuti ogwo zaawo omuti omulala oyinza okuga nti nabo badde balwanirira butonde bwansi oba oli awo kuba munnange Uganda etandise okubuguma ekyeya ebiki biki tugamba ekibugumubugumu abasudaani tulinga abagala okufaanana abesudaani gendako eri kumpi olusalosalo Uganda ne Sudaani eyo oyinza okuga nti oli Sudaani kakati awo ndowooza ngeje bakikutudde omulundi gumu nabapa si mulundi gumu gwe bakikutuddeko baali bakyogerake eri His Excellency the President of the Republic of Uganda nambe emu yali yakigambako naye twatiddemu okukireetawo omulundi ogumu bapapa tugandi ya rabbi abantu bagenda kutondoka enjala webajja kunoonya wagula eryandanga talabawo gesente za gasi tazirina naye kale sigwe mulamu ogw'olunaku olwaleero olunaku olwaleero bala bannaffe abamandira group of companies bannange tujja kubawangayo akadde abannaffe abatuwagira mu mandira group of companies mutubuulire wawaganye okutereera bintu bitambula bitya gw'osinzidde wa engano eyo mugigula sente mmeka biki ebibulamu biki ebyetaagisa olekyo nakyo tujja kubanga tuwayanga mukko nammwe ninjagala okugamba nti musajja mukulu yamazedde okubanga kalidde emabega w'emizindalo gya Radio Pearl obaani amusoma wazanze naawe simanyi naye ng'obwongo bwonna abutadde ku radio njagala okugamba nti munange olusisira lw'ebyobulamu abantu balwadde abantu mulina ebizimba kuna baana abantu mulina mulina kikandida abantu mulina alusazi abantu mulina ebifuba mulina endwadde nyingi ezibatawaanya osanyalala omubiri ebbugumu mu bigere ekifuba abaami abaagazi ba prostate kamunguluze kabootongo endwadde z'abakadde sukaali puresha mugongo guluma ebizimba mu lubuto n'okulumwa wansi wa kameme olina amabwa mu lubuto alusazi mwana tu olusisira lw'ebyobulamu luliwa Dr. Hussein owa Uganda Joint Herbal Research Clinic kurebu saabalaawo olusisira luno lutumiddwa twegobeko endwadde n'obutonde ku mitwalo mukaaga gyokka kati ogenda kukola booti kwata omutwalo gumu ogwa siringi ya Uganda gwereze ku ssimu eno weewandiise ofune enamba ku olwo gy'olijjanjabirwako kwata omutwalo gumu weewandiise ku nnamba eno eri 0732327111 oba 0752327111 nzisomye supidi nziddamu mpola weewandiise kati bagende ku mitwalo gy'etaano infection bagenda gijjanjaba ebizimba muna baana haniya endwadde z'abakadde zesukaali puresha omugongo oguluma endwadde z'ensusu waliwo abaana nga mabategawona mu mutwe ku 0732327111 oba noti 0752327111 ne sikaani ya bwereere ku mulundi guno tosubwa ennaku z'omwezi zijja kubanga 7 ogw'12/26 era ojja kuba lunaku lwa sande then enkeera ku mande nga 8/26 era abantu musobole okubanga mweyongera n'okufuna obujjanjabi olwojja okutwala emitwalo gino etaano ogenda okufunira obujjanjabi Dr. Hussein owa Uganda Joint Herbal Research Clinic atuleetedde olusisira olugalawo omwaka ku bbeeyi rayisi ebirwadde byonna agenda kuwa ddagala ku mitwalo etaano nawe kityo dduka lunnambiro osobole okubanga mwanattu akujjanjaba eke jajja wandaka wandawa yamaze dda okubanga akalidde jajja
10: wanjai
6: salamu aleikum
10: waaleikum salaamu warahmatullahi wabarakatu namusaako mwenna abali ku Pearl FM n'ekiramuso ekisinga ebbeeyi mu nsi yonna Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
6: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
10: Awe nyini tuwebaza Allah okutukusobozesa okubanga tuddamu nate okwogerezeganya wiki ewedde tetwasobola naye ala mulungi byonna bye twali tukola era nabyo byali bigasa ggwanga lyaffe n'ensi yonna. Munnange ku Sunday nkunyumiza ki?
6: Mm-hmm.
10: Ku Sunday mba nebase wange sa wange omanyi Sunday yange bera Sunday yange neba kanensuka obudde nzuku kasanga satu eyo sawe bere eriyemu nga nfuna akasimu kuduse kati
6: ona wabira wanzi jajja tugenda
10: nga nfuna akasimu akasimu nga ngenda okula esimu eno gikwata sijibwata.
6: Wenoli
10: oluwala omanyi amaka
6: ani aliyokulozeza
10: mbali uliriza awo mbera obwoko ge maka ganga ge ngamba njagala kwe umuzamu mbere bomu eh amaka malala gowe gali naye awo mbera wo nga njagala
6: amaka gokula munira mu ensonga zo
10: ensonga zange era gwemba gwemba nyaniriza awo aba wanja ulu
6: sure
10: mbadi awa kasimu sawe munga nkakwata ngeloka kwata nga wali akubesimu nga made simu subira nga yi adondo yankubide simu sawe nunga ngamba mnange nkweta agamuni na chino na chino nga mwanete kati nga ngamba kunu ngamu kisa mneni mfunyo mkenyi nga vera u nga ni ndanga mfurumebweru olu sebaka sadamu kwebaka fuluma ngamba na ye okay mfriji muri musoda ama zimu egali na ye tunali achi ka kumeni
6: wali woku nkokao
10: eh koko ngaweri
6: ne got smith
10: ninga eh ninga chapati
6: awo bonina
10: chapati na mulese na ye akansike yoko kubinyewa nga nteka kawo
6: maito
10: eh nga nteka kokuka nga sika kubinyewa nga nteka ko pakoleta amazinga tadde mu flaska tese tese bikopo bisatu bina mwana watu nga ninda antula nga ninda sa dachika waita meka abiri ya sato wana
6: mugeni yekubendobo
10: mugeni nga yekubendobo namaka tonda wange
6: ne jaja omugenyo yo musonyiwe omanyula cho ino musonyiwa bali bafiridwa
10: bambi
6: nga
10: kimanya kimanya
6: nga bafiridwa moku bakadabo okitegedde ka cutting ebintu byonna bitudde ku mutwegwe
10: bambi
6: baba gamanti oluchi kontate duwa yenda kwesatu ntate bicho manyi abantu tulimu abajungu tabali akukapirawa akakamera konzite janga na ukali akapirawa
10: nyo
6: eh kawoma
10: atakana kulya atakati wentu se sijaga na kulya kubanga choli de kucho
6: kati abali awo imam nuru ngaganti ye manat meeting lego ndine meeting nawe anti meeting ochimanyi
10: eh nebitabuka
6: abachatala bonna awo yogale ga mu meeting temwamba temwava mu milioni musambu
10: mbe nga atawo wachiriko
6: eh eduwa yali nuji so muntu oyisituna mu manyo ba mukazo ba musaji naye musonyi wali ofunye chance omusanga ke wabwe naye forgive eh
10: nange nali funye omukisa okulaba ke wange
6: eh baba
10: mchibira
6: Na kuruja kutuka inshallah ya Mungu mgeyo jambo
10: fulani mimi mwenye mukisanga ngamba ha nalala mchibira ya kutia hata bamanya ati shula wongo
6: maya fida huitikini
10: ara oyisewo
6: eh a ndimi berugero rafa wetu wetugereza omanyife abantu abava mo beautiful hills of Mbale tubera no bugero mwana tutoroza anti Buganda yokaye nengero
10: yenyabo
6: ana fe tuli nengereza fe
10: yenyabo
6: era Ahmed Sulaimani cheino wali chara ke Mbale omanye msajjo yetorora nye gwanga nesi namu ulira bugisho oyo mwana Ahmed Sulaimani cheino omanye
10: Ize njamu twala ni aje kati kemu kuteko
6: Naye sareke bugisu.
10: Ya kumutu sayo kwanga. Tafamu si jezi. Ochimanyi?
6: Oh,
10: atakamena mulunje.
6: Ena mwana oyo mulaba. agenda na jano nebo kulia mumbunya kulako mbunya kuzi na yali na mtimo mulu unje kale muzadde
10: tava musijeza
6: tava musijeza
10: mulilo ngendo kulia
6: na yali wabanga akagala atia wala inoka mujako ama nyantirizi kebade
10: yora
6: ajinji jeko atabu atambula obo mabona awutu sakira kuna abutu
10: gambi
6: surprise ugeno kulaba
10: gambi
6: noruru kanalaka konge
10: mbe ememe gaba gaba
6: enege janga aha jajo uri otia
10: jendi akati nina kantu kena ulide uma edda umanyi wabaita blue room
6: blue room wanaena chivu
10: wawulila aha kati gorila vikori mukadde
6: ni mkazi mukadde
10: nina benabu uziza kumacha
6: omanyi tugenda ne tuchaza wana abagenyi ni watu wa biography fe kampala tujizemu nga tukuze naye omugenyi wajaga nti nali nsobera okubulu rumu
10: nefe twali mu
6: seri naji describing na gamanti yali na chivuwa
10: kati bulu rumu abantu abasinga tebamanya lwaki bayitanga obulu rumu naye kati bamanyi lwaki bulu rumu kiringanga bola ba bulu mu luzungu to bulu movies tye songa yeshanga wo bulu rumu
6: atawe omuntu wano wawulira blue movies anti damu shingeri
10: ekyo kiveeko kati naye nkubuulira amazima kati ngenda kuwulira story tine kyalingawo nazeemu nenkiwulira mu ngeri endala nga ebiseera ebyo baatomererangawo nnyo abaana abawala abakyala okuvaawo naku blue room mpaka okugenda okutuuka wali awalinga post office ku paaka enkadde yalinga paaka y'abaganda awo nga batomera nnyo abakyala nga batomera bachala beba singo kutomerwa pako kwambuka eno kupaka mpya na yeso kuba walinga we kubunga ditambula mboka zivuga speed sisi singa kati nti bali fula edita tambu edafukterivuge bwa munyi sasa navugira wa speed
6: nera no mugote ko gulaba
10: kakati nga bagamba abachala abo echaba tomezanga nga bokube ngombe yabaluza nti omuyita nga ayimirira nga po kuba okube ngombe aduke
6: chogamba jaja
10: tayanguwe kwa sale
6: au nawo batundira batunda
10: bali
6: bali batundira
10: niwe wiwe wali wasinga mu kibuga
6: ye
10: wali wasingira dalao
6: ngole alaza nti customer ze amuhuti
10: abasale kuba yamba de kakundu akube ngombe nga ya imirira aloza obani ampita
6: kakati abatayagala kulaba kweli
10: gaba puto kati jo na ulide wayi tuogera nnyo kububenje chovu dola bakino chansa nyusiza nga kancho gerere mfukibuli labantu begendereze omwana wa boda na badde mvuga najja na salamaso ne kube ngombe na gano kuita onakole kugulu bwati naye ate teyagenze wala nga nyingira ku 6th street nage na nayimirira nage nenyimirira nengamba mwana wange chokoze olabanga ekyo yangambye nze bwokube ngombe mbama nyo ndabye tojja kuntomera
6: bwokube ngombe muzwa chokuganti ka muviri yabala na
10: otege denti wendi
6: bana Uganda tuchuse nyo bwongo
10: tuchuse bwefunde
6: Obamba wali kubiku kujuka tiwe tuogelela abantu abasinga.
10: Na tunuri domwana nense kabisa siningamba. Okay. Ntibu wakube ngombe nze mbamba nyonda bie.
6: Jaja. Niyo leze bongo baba ntubigenda kwe yongela kuta kubiku kujo. Sega wana agama anti amanda gavire wadala.
10: Heti bibio. Bibio vita bude gwanga. Kati yu mwana agenda kuda ye kafumbisa manda. Amanda techa asubula kafumbisa agenda kukola chi.
6: Ngagali wano.
10: Ngagali wano.
6: Baga sigeri jegava. Munyumba tuina mugasi jira muza gas. Tuina zigula unit ne bifumba kumazanyalaze.
10: Vaku gas. Gasi okumugula kati ali okugula omupya ali kumitwala 25. Refill ali kumitwala 12. Omunene. Omutono ali kumitwala oba mukaga ne kitundu musanvu. Refill. Naye okumugula ali kumitwala nga 10. Bameka abasubola.
6: Omuntu omwana watu danonya school fees mitwalo 10 jiganyi alina olukumi agenda ali bamuholo senyente afumbe fumba gatte gatirize
10: omanyi edda wetwa tukula batu gama nganti wachi yobera na amanda ojja kufumba amazi onywe mu kifo ky'okubanga nebota ba na mmere na iyo bera nachi
6: noruku
10: olufumba na ye soko mbulire okimanyi nti amanda kati onzije kumulamwa amanda uliriza
6: na bantu bo bando betugamba bafumba sombosa akoze sanko
10: ekibuga kinocho na ani afumbe mmere je tuli ya mukibuga nga afumbisa gasi oba masanyalazi emmere fe je tuli fe gwenange vamu Sheratoni, vamu CJs, vamu wa. Hebu nange mere jetulia, bajifumbisa kuchi. Kati ikonome.
6: Nange kenyini mfumbisa hebyo.
10: Andi kwe uo. Na hene mere je abantu jebali ya mchibuga wana.
6: Mfumbisa mkuu.
10: Wakati abalu unzi venkoko. Uganda te imiride mbubulu unzi. Tebawala anga bulu unzi. Tulunde nkoko, tulunde nkoko. Nibatu somesa tulunde nkoko, teka musigirino, teka
6: Atewaro
10: ode esikolo ode nsajja mugezi. Hey. Mhm. Ote kamu obukoko bonna tute obusuwa no samu amanda. No kuma omuliro obukoko ne buberamu. Ba meka abasubira okuteka mu amasanyalaze.
6: Ah ah, olejja kubuza nti ebungereza kyaze kwali. Ndate ebungereza bote balunda koko. Kalina aga amanda.
10: Ah ah, ebungereza omanye ebungereza.
6: Watu se kumutindo.
10: Uliriza. Olaba webatambuza amazi mu mayumba. Gasi bwali. Kati mwe mukampala wa awali gasi atambula mu mayumba nga amazi
6: atambula ate kirala enyumba osanga bazi teka teka da
10: anti bizon teke teke ziri mu amazi ziri mu amasanyalaze
6: ate te wali nyumba za subi za taka za mabloka bakale nyumba za abuzi enkola enzimba yayo izo kubanga efanagana na eno tuina ya abe subi
10: ate
6: abe miti
10: naba
6: blok
10: tebabi tese tese kati ulira babi teka teka da Ndi, newe tuliba tuzimbie wano. Walibawo ekuwe liisa gas atuke kweye nyumba.
6: Aha.
10: Zenalie Japani nga bazimba olugudo olwa waggulu overhead. Tebasengudde muntu nogu.
6: Tebatataganyiza dembe lyomu.
10: Naye nga tuli mu kibuga wakati. Ne mbabuuza kisoboka kitya. Nibanga wazi mboro lugudo wa gulu. Niwana chisoboka. Nibanga mba, that plan was planned 50 years ago.
6: Olaba wana, judge.
10: Eh?
6: Olaba wana ulikaseda basi memidumo, basi.
10: Hey.
6: Baka sima ono, anaja nasima ono, anaja nasima. Nogamba Uganda tulikuchi.
10: Neba kola bypass. Olaba kubali express. Express highway. Neba likola. Neba mara neba lidamu mumi yake ibiti. Umu waka gumunga terinaba.
6: Uganda kanyuma.
10: Uganda nyuma.
6: Kanyuma.
10: Eh?
6: Kanyafe.
10: Kanyuma. Mwami mare kutumide, webali kubanga kuoli, ne hajati harimu, nawe kutumide. Soko vwe kusimu, tuyoke tudemu okwogera. Nchari kule diyo. Kakati hajati. Nze, nina okwe unyano okwe lalikirira. Jetulaga.
6: Nzendoza.
10: Wali wo.
6: Bada ino wali na love. Nga nyinji. Ne wali ya gala nyo. Kuchino ya chidja. Bada ino love yebula.
10: Dola neri nyamu wiki biri. Okuva kumkumi satu mubitano. Netu kwa kumkumi nya.
6: Dola.
10: Katikenda mkumi nya mubitano.
6: Evude kumkumi satu mumeka.
10: Muluenda. Yari yetu
6: se.
10: Lusambu. Kumi satu mumeka. Weyarude nyo. Kumi satu mumeka. Lusambu.
6: Wa wimbadenji manjide.
10: Katieri kumkumi nya mubibiri. Na ye wikende gendo kugwa kundu zangatuli mubitano.
6: Esante zafe zisha inavali. Wabazi genda zinabuka.
10: Amafuta wagalabi. Nali juzi nali ntungamu. Siri njikanana lita. Ngate, kati na ulira. Abasajja bangamba, nti kati nebwe tugenda ku mafuta. Tebacha atukiriza kutuwa 12-13. Amafuta gosobola okugula mu boda kanana.
6: Agasokerwako.
10: Lita.
6: Awola.
10: Mukama atusasire na ye. Katuogere vitu lese.
6: Wala kwa mwono kasi ya manye nyo.
10: Eh?
6: Na ye ranze na mwede u anamwe tano. Mbali.
10: Mm.
6: Mkukuliko kukunabadde. Diva kwa hili TX eneyade moto kwa andala ene Nisani. Anamwejo.
10: Anamwetano. Ngatesi togenze budadiri, togenze bududa.
6: Ani kugenda.
10: Wanji? Togenze bududa, togenze budadiri, togenze uwa. Wakumye bugema.
6: Waka.
10: Mama.
6: Nagenze kwa manga yetu wafiridua yu mfoye wa mtegende mkaza wada tunda mkatari. Tuwabade yu mkuzi kampozi wakufuga kawa ugenda kawa
10: yunga. Kukiridawe mama. Kukiridawe
6: katono nyo.
10: Nga ukumpu.
6: Yefiwele ya mafuta gasa wazino. Dego.
10: Kati umuntu achagula mafuta nga agula sente. Nga togula lita.
6: Na ye kati wanatuwa tugenda ka family.
10: Kati awo chikola makulu kubanga. Chisingako. Mwemugendela moloke munga muli abantu nga batano. Chikola makulu. Chisingako. Kwa
6: lituma inze. Diri. Shakina. Mamdali. Sophie. Twali tuwela.
10: Banange twegendereze tukendeze obubenje mu kkubo munaddala mu kibuga n'abantu abasaliriza mu makubo natambulidde mu taxi naku zino naye
6: ekitegeza mugenyade tagenda kufuna lift
10: tagenda kufuna lift bwe mba njagala okuwumula
6: wegendera bibyo
10: kasirise mukasirise era olita bakunkubira simu tayari tegede nakutegera wawendi
6: Allahu akbar
10: bwana oyinza nokubuze wakanti aliwa
6: baba
10: nibagamba yagenze safari
6: ali Kampala
10: yo yali Kampala
6: ali Buganda
10: tyo bali kufamu baliwa naye abantu abatambula mu kibuga banaye mulekerawo okusalinkiriza okulinya mu bimuli Kampala egezezzaako okulongoosa naye abasala mu bimuli mulekerawo mutambuze we batadde ebimuli bataddewo obukubo obusala n'ekyo si kyensinga obukulu njagala okusaba mwami Rashid Sekindi n'obuwombeefu obungi ennyo nti nno olabule ku bambaami abavuga takisi okumansa kasasiro ku makubo gaffe agatambula okugenda Mbale, okugenda Mbarara, okugenda Kabale. Kiyitiridde.
6: Baani abamansa kasasi.
10: Ba passenger.
6: Ababeera mu taxi.
10: Ababeera mu taxi.
6: Naye nze tekale ndawulirako. Naye ebintu byano babyogerako kyobudola baga nti babiteeka mu.
10: Tuyina obuzibu
6: bubu. Kye babiteeka mu nkola. Nawulirako nti taxi bagambe zibeeremu obu bucket.
10: Fena, nawe motoka yo gyovuga.
6: Aye yange mwili.
10: Inakubera mu bucket. Si tebagamba taxi zo, kobanga motoka zo.
6: Naye era kale mu taxi.
10: Bwe kaba mwe kali.
6: Wali ze solo tuzira bezo. Mayi.
10: Mama nyabo.
6: Ntana ne sija ku discouraging. Ani ko tudde naye era ali ati era akola ki? No uliranga.
10: Kande mutuka mu kubo na mawojolo oba wa oba wa walala wa na mawojolo na wano.
6: Mbarara.
10: Neri Mbarara, neri mu forest.
6: Mabira.
10: Mabira. Abantu ne bagula ebyokulya, ne bamala okulya. Olina ddira obutibo nana abusula mu luguudo.
6: Ayinza n'okufumita omuntu ayisa mu ddirisa.
10: Exactly. Bayisa mu ddirisa. Naye nze
6: emmotoka bwe ebedduka
10: kandi ekimbeeredde okwagala okukyogerako kwe kuba engeri abantu gye bakuddamu ng'obagambyeko. Walayi bakulabanga ggwe omusiru oba ovaawa. Natundira omusajja ng'ali mu maaso asudde ebintu. Nimuga, don't throw outside. Put it down there. Yantundira bwati. Nakasuka.
6: Nakasuka.
10: Nakasuka.
6: Nga tati teesisi wadde na muntu bahambye ko nyono
10: na. Nzali alinga agamba nti nze ndi musiru.
6: Imulalu yali
10: mulalu. Imulalu.
6: Ati batugamba.
10: Iyo musemuse yaleta olugezigezi.
6: Abalalu batulaba fa bategeera nga abasiru. Bate yakutunulira kyamuli.
10: Kyenva ngamba mwami Sekindi muyigirize ba driver bamwe abantu abali nye taxi Mbale nga bajja Kampala bali nyo kuve Kampala mubagambe nti kasasiro temu oba bayimiridde abantu bagule ebyokulya bali do enkoko bali de gonja bu papula te babisula mu kubo
6: jaja katuveko wana mu mabaka kana katono nye
11: gunjuka Nepal FM ngalino die bangulio lyaba umuze bonna
12: gunjuka
11: gunjuka lenderira
13: Omanishe wetaga.
14: Ona! Oh,

0: Okole debanga dene na yobu gagabu ganye. YPA, wetulio kuyambo kutukilize chiroto cho awatali kutuyana. Wegate ku project za feze nja uronge yokurunde mbuze zolulio. Okula magoba bulimuaka. Project ya feyo kulima kasori nga magoba gabuli makungula. Jangumu agribusiness kuru ya fe. Tukuyigilize vya mebi gagawa zebidi mbulimi noburu unzi. Tambula na fe mubiensi imbi. Nga wegata ku YPA sako. Eno ya kuyambo kutereke nsi imbizo. Tuwegate kule rongo jaku ofisi za fe. Ezisangi makulubaga road. YPA building. Opposite access building. Enasa na naluvle. Okumpi na mafutaga prompet. E Masaka ku Kampala Road. Kumafutaga BNJ. Ate Mbalala ku High Street Palace. Tukubide ku noti musanvu noti satu. Noti noti. Noti noti. Asatu munya. Oba noti musanvu musanvu nya. Asatu muemu. Asatu mutano. Atano muemu. Omulamwa gwa YPA. Kusitula muntu wa wansi.
1: Oli muzadde ayagala okusomesa omwana wo afune buli kye yeetaaga mu byensoma nkwanjulira Maz Islamic Junior School Day and Boarding erisangibwa ensangi tawuni ku

0: banga mwambala bulungi ngobo sitembwe buyigiriza kisoboka bulungi ni oredde olusa bambasangibwa ngaadagalira kwambala bwacho katatee neyekwasa nti omulimu tebakkiriza bene ekyo kimu ekyokubiri proud mujirima si kiwulirangako kitiba kikati mujirimu ye muntu omuntu nifu kutamiira buseegu bukaba kati proud kitegeeza ki
1: kugamba baberanga yakyewulirira kugamba ono nefuye nga mweyewulirira nagandi agwo ndi musanyufu olw'embeera kyakola oluusi ngaakola kibi olinabeera proud
0: bwabanga mwononefu ogwaffe gwa muyambako ave mu bwononefu so si bo muyita era waliwo hadithi egaana omuntu okuyita munne ti ya fasiq omwononefu nga nabbi akiziyiza sallallahu alaihi wasallama kubanga omulimu gwange naawe kumuyambako ave mu bwononefu so si munywerezaayo si kumunywerezaayo kumuyambako namulumirirwa kubanga munnange waliwo abamu bo nga munnaffe waba aseeredde tusanyuka ate busanyuse ekimu kubiraga nti tuli ku bunnanfusa obutagambika ye munno okuba nti agudde mu zambi n'owuliramu ekisanyu muli abamu naalyolesa abamuli bamulimu nati kadde keeraganyo ekyo kibonero ka bunnanfusa era esinkola yabaatusookawo abalongofu tulina mulumiriro ffe tusanyuka busanyusi netukuba n'amasimu badde ki nitukuba n'amasimu yenno bwe kabanga ka vidiyo ka linki nze netukasaasaanyiza ku supiidi ey'amasannyalaze ekyo si kituufu tulina kulumirirwa mulumirirwe ne ka vidiyo netukajjayo ne ka vidiyo netukajjayo so tetumuyita proud mujirima si kirungi
1: ndowooza katulowooze nti imaamu era waliwo okwera emirimu egimu abantu abamu ngaera balina enyambala gye bambala naba ababbanka oluusi waliwo ezibanka azimu ogondira ddala ez'abazungu olina kwambala mpale okubatoyagala genda
0: anti era omulimu gwonna nga gukulemesa amateeka ag'obwetteeka agakakataka agali wajibu teguba mulimu kiba kikemu guleke nziramu omulimu gwonna wadde gufuna kiralu naye nga kulemesa amateeka g'obwetteeka ng'essala nga hijaabu ku bakyala teguba mulimu kubanga kati olina babbosi babiri olina allawo noono ow'oku mulimu tusooka kugondera ani baasi kubanga oli allah ye mukamawo ku duniya ne mukabuli ne ku mulimu newaka ne mu kkubo ate oyo mukama wo ku mulimu mukama wo mukatundu ako ng'otuse ku saiti kati ani akuinako obuyinza obw'amaanyi ye allah tabaraka wataala mulimu gwonna nga gugenda kukulemesa emirimu gy'obwetteeka mu ddiini teguba mulimu era obanga munywevu n'ogugaana nga lumu allah yaleesa oga gyaleeta mulala ogukusobozesa okukola ebyobwetteeka nziramu obanga mugumu ng'ogugaana totiti akati ate badde nfunye akalimu ate ndakaasidde badde ntudde n'okufuna akati ate nkafunye ati guma wagee nti nze bino nebino nisibiba tebiriiko sisobola kukola ŋenze eyaleesa ogwa gyaleeta omulala tegimugwako yagaba emirimu nga situnnazaalibwa nakati akyagigaba tegimugwangako agigabira ne mukaseera wetasuubira agigabira mu kaseera wotasuubira naye n'omwana omuwala nga bato bafumbo mabegako naye ng'owaavu batawaanya naye ng'omuvuka muyivu mugezi newaba onyumya naye wano owuliranga omuntu muge naye nga talina mirimu akawala ne katabuka akawala ne katabuka akawala nze ŋŋenda imaamu nga babeera bajewange ekiro kuyishanga ewedde imaamu nsiyamba mukazi wange tagenda obwavu n'obawulirira n'obawayo ebiri n'obuwulirirano nitumulimulya nabo ekyeggulaawo ne bagenda paka omuwala yeyagamba nyeŋŋenze kati kumba omuvubuka lali yamuwa nga mugezi muziba awandika biproposo ebyo kati yali ataddeko eyo mu kampani bakitaroko construction akawala kagenze eyo mu bawalabu eyo omvuko lunaku lwakyolo ne bamuyita ne bamuwerawo ogufo bamuwe Allah n'agenda amusumulula kati akala we kawulira nekagamba mpereza tiketi nkomewe nfumbe ndyeno abola bambonyabonya mpereza tiketi kati omuvuka nga nti nze omuntu osimuddira ajja kunjagalanga nga sente weziri wezigwawo nga taba kusaidi yange akwana kagamba nga guma ajja funa omulimu nti nzi mukazi mulungi daba ntunulira nze nabalala bangamba okuntwala ne mugamba kulimba era kakati okakkana ngaali mu bbanga kyenjagadde wano kirwa ala yamugulira lumu nafuna omulimu nga gwabuvunaanyizibwa gakaliziki we kali era yafuna mwana muwala mulala
1: oli naaleka
0: gwate omuntu ajja okukubererangawo nga kasente weekali wekakoma wakkomya obuyinza omusobola oyo kubanga nenkya zijja kubula Allah tabaraka wataala yagaba emirimu ate agabira mu kaseera wotasuubirira n'oyo omuvuka yali yateekayo dda okusaba kwe nga tebamuddangamu ng'ebiva nako yafuna bufunyi call
1: Allah namuwa
0: yafuna bufunyi call n'alitwa mu ofiisi ne bamuwerawo ofiisi n'ebisumuzo ne mmoloka mwagenda otambuliranga n'asayininga ne contract fyawo okusooka awo n'asooka zisayininga nazikwatako bwati n'ogula ku suguti ezijja mu ofiisi n'ogula engoye zinajja mu kifo mwazze ebintu bya Allah tabaraka wataala
1: kakati imamu kwati kwoyo teriyo mukyalo oba oliyo omukyala gwe yabeeranga naye oyo nga naye yalimu ekisiraano nagaana teriyo babisiraane nga muwamalamu okujjako n'otuuka otuuka
0: waliyo tetujja kiyita kisiraani ne waliyo abantu Allah be yatonda olwo hadithi eraga nti mubaddu wa Allah tabaraka wataala waliyo bye yatonda nga mafatihun lisharri maghaliqan lilkhayr nga bo bisumuluzo bya bibi nga baggalira buli kalungi nga bajja mu bulamu bwo oba kyalo oba kitundu nga ye agenda kuggalira buli kalungi yagulira ebibi abo gye bali era hadithi ntufu ne opositi yekyo nga ye aggulira lwatuuka birungi ebibi byonna temuddemu biraba nabo gye bali mu nsi ono Allah yabakola era tuwangaala nabo omuganda olutuuka
1: radika kukyankalanya kukyankalanya kukyankalanya buli kimu
0: olutuuka ku muziki ne gujjamu bukiikikiriiki bano baagala kuba bali era nange nabalabako nga bamugoba mu muzikiti n'agenda asengera ejjindi ne bamugobayo n'agenda esalama road ne bamugobayo n'agenda ng'agenda ati naffe oyo twamugoba yali atutabula twamala mugoba mu muzikiti ne gutereera abo bangi mwe bali mu nsi era asobola okubeera omwami era asobola okuba omukyala nga ye watuka mu kafo teri kuddayo okufuna kalungi basi bwatuuka mu kafo teri kuddayo okulaba ku nnaku yabatonda gye balinga mafatiha lilkhayr maghaliqan lishar baggulira birungi ne baggalawo ebibi ate mafatiha lilshari maghaliqa lilkhayr nga baggulira ebirungi ne baggalira ebibi ebati bonna gye bali abatonda Allah tabaraka wataala
1: saba Allah batuwonya atuwa abalungi mu mbeera zaffe zonna zonna kakati nga nkivaako ekyo imaamu tetulina bantu betugaliddeyo nga tetubeetaaga like nga abasirikale abamajje abo bapoliisi kuba tuyinza kumuga ntandika kwekuba kijjaabu nga ali ku mulimu ate kati mulimu gumugamba yambala pooti singa akyusa mbamugobi ate we need them ate tukole tutya twagala bakubye mundu nga bakyala
0: nabbi bwekiba nga bayagala basirikale nga bakyala nga tuddeyo ku magye ga nabbi
1: sallallahu alaihi wasallam
0: yalinangamu abakyala mu magye abakolanga tumanyi nti bwe yalinga agenda mu lutalo okwabangako tiimu eyekikyala yakulemberanga umathiya ne saiba binti harith al-ansariya radiyallahu anhu embagubaguza omukyala era yali muhtasiba w'emadiina Nga tiwana kujia chigambo amirati neshekati mubimwale ita. Buwa kusanga muhtasiba. Mchala abuda abuda bachala kuchitundu. Bamitanga nusa umu athia. Agobu zari nusaiba binti al-Harith al-Ansariya. Kati nabi sallallahu alayhi wa sallam kumaje, jengu ya ringa lifuruma, kwa tambuli ya nko timu ya bachala. Habana fumba, habana refillinga water bottle, yukile nwana ya dungu, nungu nye nyo, habana sibebi uundu, habafunye bisago, oba sibebi uundu, babanga ko. Noku mimigugu kubanga kuliku tabala, temba wa mu. Niyesi soka, number one, babanga bashala, umudere solingi. Kwa kuliza kasoka. Babanga bashala, nga retired genos vali yao. Makuru teri muami ya mutunu ulira na mula wa mwensonga.
1: Kamba tingi na ganti ya wasibi hati ya chivundu.
0: Wabonu nefuwa chitakiza na wasa wana afu nechivundu magezi geyo. Bamuja anjavi. Babanga bashala.
1: Awa retired.
0: Choku vili, tibeta banga mkuluana. Boba ene mili moja hawe. Iraba ya mbala.
1: Kata offices, wajiti juu.
0: Ile nyambula tina buziwe sigarange li nomo kufanga siba buka duka wanka ni kulachi kulachi. Ni ilo kuwa chitagisa muko fatuwa hivyo wa mufti. Enyanu kule yutemala yange uwe fanaganane yange. Sana mufatuwa kufanga mufti. Kumsonga ya bachala wa ingira maje kunyambala yawe. Nenze kuletide chifana nyi eshiri jeno. Majiga Nabi Muhammad
1: sallallahu
0: alaihi wasallam. Batu njimiza no uyu umu atiya nusaiba ku wetwali Khaybar. Ate ya yoli so hugu.
1: Atia.
0: Nti walu wabafune bisago wanyi. Khaybar ya tuta wanya nyo.
1: Bwaji.
0: Nti basanga yu plantation is. Ate nga baba manjidi kurani damu dungu.
1: Dungu, okay. Bali
0: Khaybar mount kaziraiya sazali ya kulima natuka ho ila wali green kati amajenda bigi ya jana go sallallahu alaihi wasallam gamanyi kulwanira mu open space ni agabira gentende miti na chi kati basula ku
1: murabe nga yekwe kamuli
0: ile maragate manega kakutaka
1: he
0: ina kiri yalinga
1: area
0: kati bakazuri tizibali banji kati umu atiya na chizula nti kreativa fuse bade ni kubalu no kulwana kubanga wino wino kujanja aba mwen na basaku wagoni na bazaye madina
1: omchala
0: ii
1: nga wala
0: bafune Khaybar madina si wala nyo chidi yao mu bifo byonna byonna Khaybar ya singo kuwa kumpini madina
1: walua maerozi meka.
0: Hata badi yali walo kusinga madina ato walo maerozi ya zigina nga mchikumi. Walo kilometers, si maerozi, kilometers.
1: Ye chikumi.
0: Ii.
1: Ya uwaba kumbi guguru talo mchalo kusa.
0: Ii, kakati guyana ata mdenafe maka na agende madina.
1: Wanga mchala, sigara mchala.
0: Anti chevdega, chevdengu gamba, ya wili sovu kugu.
1: Walahi bukugu.
0: Ii. Banoti wacha alwana. Ati batufukide mugugu.
1: Paino kulia.
0: Iyo, kulabirirwa. Ani agino labirira bano. Na bajamu. Kali atena jukira nadda ne byokulia.
1: Yali mukugu.
0: Ehi, yali so mukugu. Ibintu nga mukama wese yabimugambi. Kuyiya. Kuyiya nga ye. Mbagu bakuzo omukyala. Salat sasiri.
1: Allahumma amin.
0: Ne umu atiya. Wakusuma kwa bintu mingi. Kuwanga tiwali tutaru nuru watalimu. Zona ya vanga niyo ni mkamawe. Sallallahu
1: alayhi wa sallam.
0: Umu atiya. Radhiallahu anha. Ne nina nomuizi wanga umu. Kwa hizi vafe. Ya manye watu wagatuma.
1: Umu atiya.
0: Ila ina umu atiya. Ina umu ayman. Ni mga aduwaye. Aganzi wenga agala.
1: Alifana liye dalai.
0: Ile nyini buli obuzitabe bayo lisabumara. Mama Ayman, mama Atiya. Ti nze nagaba wanga bwe gali.
1: Oh.
0: Kasita tuna ne umu kuruthum. agatuma directing abwe gali bwe basoma akubambi ndoza abagala nnyo ala namu obwana bwala bubiri na butumago
1: nange mpuliandi yakadde
0: lwakubaki
1: lwakuba oba nafuna yo omuntu ajja muwewe mbwangu bwangu nange mfune kukubanga
0: kato inayo
1: Aizo kubanga ako ye inga mkowu
0: Mwana mtoi
1: Program buza imam Kiliza mkadu wange nso kentu seko Waka waka deba feba no Prestige majalisi ya juhumu nebe kwa siga Kumigati alimevili sato mwani Gena msomba kete kulio kumpio Wedo keri kulio kumpio mfuna Vasubuzi mgene mchapa jeno enterprises Wale mchukugo opposite nambu sake Dia wenyini haji rashi disenyo kwa saba Abila udaraba kula keke Migati mweyambi sake keza chinene nyo Atenga magoba ofuna manja Bagena mikolo prestige majalini Banange abana mbatele mumboji Mulimwe birunga biyambo mwano Kuwanga akula no buongo Buongo bukula Akulo buongo bukula nasa za chimu atenga mkaru Enterprise Uganda Limited diva na njini hatuwe ya mguanga wane chirunji tihaja basu mutiabazo nasi kuyabuli China class yako zenu mwana watu site tayo site nga mulimu tayo zizoka otuka wane waganti eyo yuka kwa kakusite ako katayroz nkwe gaide nga tonate katayro yonamu nyumba gendo soko otuke kwa wali yeri ula wameno yesani dena linchu good demo pyo nebila webili vya masanya supply world tanka mifaliso na ye tayo zizo mpiti divovolonji pasangu odi kampara shidi kamisi rodi nebisa kukulea na shiri masaka rodi ni wampe ugaza rodi simu yali 0 musambu 0 emu 10 kumi na mukaga 8 5 0 musambu 0 emu 0 5 nsambu 15 Toddayo kaba anti programu ya mpiseko mwana tube noja bisanga gochali omkutu gwaffe ogwa YouTube Power FM Islamic Channel byonnaje ebiri kyokola likinga era sharing ebyenfuna bigotanye bizu bikuzimbye kaka yumba otambula weyogeza gwoto mere moto kamifo kyokuto mera ate ne bavunana oli ebitabonno webiri wano ebisumuze bigulawo ebyenfuna ebifone ebisera omwana okuliwe dua obero bwenkomerero ne dua 10 ngoli mu bizu byawandikwa shrine mu Kenya shillings 12 zokaja yangu ano kupalo FM reception ajja kubanga obifuna hanso obuza kandi wa ku Uganda bakujukizo kutola zaka mu ali mukwano osobola kubera nga tuyamba abali mbuyinike abali mbuzibu ekisokera ddala zaka isuka kuyamba gwenyini gwena nyini ajitode nga tinabana kuyamba gwojitole agenda jifuna kale oba oli mulimi mulunzi ovuga taxi oli mu office byonna jangu bajja kubuli anti agwo tola boti anti gwe tulimba tola gwolimba webwa pasanga kodi Kampala policy number 9 Penniman Gardens opposite ne odi Kampala primary school wano balirwana bafe Tuka wanotu bakuitia kankwesimu Omanyebi singao Ndi 0 musambu 0 nsambu mukaga 5 mwenda 0 musambu 0 mukaga 5 mutano 10 mwenda 10 mwenda Kakati katudeyo Kangende kumama Narubwama Muzibe bulijjo mukadono bambi muzibe ne mukwano webale kuberanga obera nnyo ku paru ya fe saba Allah kusime ndarugwama muzibe buli jabuza nti bambi lokuba muzibe yakwata kulani sura zi yakwata mu na ye ayagala nnyo kwata kulani wa detalaba naba nabikura bibikuzinga tamaina wabikude ne yakwata ko kwasi na jifiringa nasoma ezimuli mutwe agamba nti ekyo kyabadakola kati omuntu omu najja na mugamba nti ndibo tajikwata gwe soma busomi eri mutufu na mwempera nabuza mbache kitufu wakwata mu wa detalaba na ye nabikulako tafuna mpera zisingako kitita kifuna mwempera
0: Abuza. So Allah tibaro kila tusasile rabbi Baba muzibenga Alimu kululonka nila Qur'an al-Karim buatyo Buti ya tenzi nawe Abala ba Abaina ni time Nebila lebili ingevyo Echa chime choku vili Bana itimweda vila nti Okuwa tobu kwa si Qur'an notu nulamu Novi kulabu Ni watu sumi chilike mpeda ajitu la mboti kwa ngira na watu nude mbifana njibyo kusee gira na yafuna nitabu koze nilafuna chi katebu tiyo kutunula ku mchitabu cha Allah tabarak wa ta'ala al-Qur'an al-Karim
1: afuni ya wimpira
0: simanyi wa mzibibu wajikuata munga lafuna chujia kuchukula kwa research na yo kusuma ya gira asumezo za manyi no kuongira kumageze amalala ayongira kuatendala geya kwezi sokuata hizo gaba kwezi sokuongera ko okuata inshallah
1: inshallah
0: naam
1: chokubiri chabuza nti ndoza bambi wabere eno abulira ku mizindalo nga waliwo abalangira ko bafudde tibanda gundi ya fudde anange sente weziri mujiri sonde mutugenda kula wechiti banange semina ye gundi banange duwa ya gundi banete mwerabire embaga ya mukwanu kwa fegundi abulira nga babiyogerera muzindalo ateka kuli ku muzikiti kati abuze ekyo si kibi
0: Aneda, echo isichamu, ukula angira masjidi, okutundira masjidi, tashikiriziwa, jomizizo masjidi. Masjidi ina huruma. Masjidi ina huruma, inebye mizizo, evita ina kubamu, evita kulebuamu, yomulimu, ukula angira mu. Nukutundira mu. Bionaya viziiza, sallallahu alayhi wa sallam. Ulezo nga anti okutunda, kuine bifobinji. Umezikiti guli gumu. Ni yoku tunda kuina katale. Tuina kedi. Tuina maduka. Ebali wolu gudo. Katale kwa mubulo. Hivyo nebifo vitu hundiruamu. Katino umezikiti ugu sigadi. Umezikiti ugu sigadi deo. Ogumu abantu basinze ku Allah. Atina mwole semu okutunda. Ngatuko okutunda kuine bifo vinji. Kwangu liwa kusange ebali we kubongo osala. Aye aye unyamu. Niwa kusangi bali wekuwa ngotunda fene. Chivali buzi.
1: Ya. Yeah. Sinomu.
0: Ii. No kulanga we kutio. Okulanga kuine bifo bingi. Radio, TV, social media. Kumitija masinazi basipa kwa upapula. Usengi binyumba. Kupande moto kwa basipa kwa upapula. Ulanga bifo bingi. Iyo masijidi yeji. Atina yira tuteke yo okulanga. Okulanga. No kutunda byagobebwa masjid. Muzimu kumusonga lwaki byagobebwa. Biobi ine bifo bingi ino enyumba esigale kulwa kusinziza abantu baje masiji kusinza ala kwenenye balabalo nya elimu atengo baza mu ebyo ibiba surubisanga bifo bingi sala sasa ya rabbi
1: Allahumma amin
0: naam
1: mushikamo cyo muzikiti nzikiza ruko ko nacyogera ko nimbaga banango muzikiti rwaki buri mwose batado mu buri umuma mwa charging ile simu nimbaga anti ikigambo cyo cyaga Imam Kievne yomu kubantu.
0: Nida usira mzinze.
1: Nida ndi yomu tuja amanyi. Atituali nawe. Nima kani chutuwa chogira ku. Nini vati sikira wakande. Kusa jainuru gezi gezi. Masaya siyaka kula. Nishiri chiti wa nangi. Uwamundu kuteka kubudesu wali yomkumia bidi. Asobulu kujawa na chajiga.
0: Nida yomu atusoka wabalongo. Fubatu gana. Batu ewaliza dala. Okwezesa ebintu by'abantu abangi tokyajingira ku masannyalaze ga busiraamu agabasiraamu gaveeko wakiri genda osasule hatta niwe bangu sofuna wuzu amaziga masjidi kyani amaziga ku muzikiti galike bo sofunire wuwo babiyigo nojja buzi masjidi okufunira wuzu ku masjidi kyani zenga ngabola bokyama mbuyigo by'omupaako omunaki lwambeera nzibu zibu niti kwenge vya abantu banji biteke wawo lwa barura naye kati singa kale omuntu ala kuchajinga simu alistack aina gwanonya abuze neyo owalugusanga oluberera achajingira masjidi era yes. Jaye tegese bulungi ne chajaye nasamu ne bakao
1: nisusanga ali kuli patunulira ku unagundi alikuwa tisafu
0: vaku masjidi vaku masinyeze gabantu abatso ko batwe wazanya ebintu ebyo kiswa twazogera kezi mwe mabega nga abali baweza n'abaana baabwe okozesa omusenyereze okozesa ebintu by'abasiraamu nga abakivumirira ddala olaba Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu bwe yagana mutabani w'okulundira engamiya ye ku famu ya umma umma ina famu namugana
1: Umar ibn Khattab.
0: Nagana mutabani we Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu okuddamu okuteeka famu ze okungamiya ze ku famu ya umma kyabulabe. Wallahu alam.
1: Kakati oluusi kati olu emizikiti egigenze gikula giteekawo Wi-Fi. Kakati bisinganda bako ku Wi-Fi eyo waggulu naye wanentapingako nentandika gikozesayo.
0: Wi-Fi ekimaki ku muzikiti? Masjidi
1: kwa ngwiriza abantu
0: masjidi kuba ku wifi my wifi yeku masjidi yekula kochi abantu bafuba manyi oteka ko wifi ku masjidi bagenda mu bimanyi ize dashikazi bazza ku masjidi basura ziwayo ni babira ku kubuladi
1: yes
0: nara ko naliko wa Sheikh Musa Kagoro eyo musize bazungu nga masjidi yali abira mu kata Staten Island Staten Island kaliko ku Atlantic Ocean mu New York nenga masjidi yawe yabasajja ba Misiri ngeina wifi nenga wifi yawe bajikozesa bulungi misomo ku nonyiza ko bibuzo bibabuza ba mashehe ne wani wafu kuteka wifi ku masjidi Masjidi tuteka ku wifi tugira tujirinda ko gisako inshallah
1: Imam ono latif kawanda kirinya bigo waliwe kibuzo kyetwalise agamba nti okubera accountant mu banka kyo kiramu lwakitya banka zizali zaffe za busiramu manye ebiriya nti
0: Tewali buzibu. Wallahu alam. Tewali buzibu. Agenda kole.
1: Okay. Dakati ono musoba juma, musobi oba musoba. Musoba juma. Wakiso jokolera. Hamzaja ina imani. Agandisinga ndi muswala. Ninda banga siri nji iye kwa. Nkola antia.
0: Siri nji?
1: Agerugange
0: shilingi si
1: ndu ndi nibiri yo siri yo shilingi bira wo
0: shilingi
1: eh
0: anti mpuduga shilingi eh
1: shilingi
0: ane dafaye mukwanga I know kuba kumubura mbwe atabere mu afuno buzibu no butebenke vu musula buvawo ayave musala aso kama lokka kasala security ya life yali okadde musala eh aso ka Shirokumanga ina khushun kwanga kusala nga ali kubunkenke byozi tebiterenkedde muswala kisole byatijja ku bantu asoka avemu banafuna emirembe asale swala nga omutima guli wamu n'ebirowoozo
1: ngali abantu wamu kwabasaba edduwa nga naffe ze zimu kwe tusaba Allah atujulire nga tuli bakkiriza nga atujulidde tukola ibada Musajja ali edwe yagisoma atalengera siringi eka ati nga yasoma dda ayagala kufiira mu nga ali mu ibada
0: ngasaba siringi mugwire
1: nedda yakisaba dda naye agenoka nga n'omukisa gugwo
0: okwokwetta okukuba kwetta babanga yasaba Allah Allah mujjule nga akola ibada alinde programu ivewa so sikuleka ndi nyumba iyi ekisenge kigenda kunkuba abeerewo okukuba kwetta
1: Okay.
0: Atokwetta kiri haram. Ekitali kibi Allah kutwala ng'oli mu ibada ne Hassan al-Basri. Ekisaba nnyo. Allah mutwale ng'ali mu ibada esala kusujudu. Era yafiira kusujudu. Ne yafuna ngira obujjanjabi abasawo. Paka yali ali mu kusala swala n'agenda kusujudu teyavaawo. Omusala tuli jamaa hano. Yali agendanga ku masjidi abanenga bamutwala bamukwatirira nekolo byagenda ku sujudu teyavaawo ekyokusaba Allah akutwale nga oli mu ibada oba wasiibye si kibi naye so si kuba nti wasiibye ati niwe kasuka mu mmotoka oba mu mugga nedda gwena okuba nti weerwanako obulamu busigalewo
1: ono agamba nti imam okusonyiwa andyazaamanyiza n'okulindako kiyama nfune kuzimu ku ibada ze kyekisinga gyendi
0: kusonyiwa
1: agala kafuna
0: wekigwowafunira okusonyiwa wasinga ofunamu okusonyiwa ono mu duniya kyekisinga ofune nyingi ku akhira olw'ensonga nabbi atugamba Allah atugamba nti irhamu man fil aruf irhamukum man fi ssama okusaasira ebiri mu nsi naffe ajja tusaasira ali mu ggulu era mu haditha nti innama yarhamu llahu min ibadihi ruhama ni Allah baasinga okusaasira mbaddu be byebasaasira bannaabwe irhamu man fil aruf yarhamukum man fi ssama hadisi nyingi nyo kusongeyo musonyiwe kati wosingofuna
1: kufuna mpera
0: wanawe Allah isoka na wagenda kusonyiwa akusasire fi dunia wal akhirah nisinga nawe onoga antu ya gala akhirah nafa wakumanya nawe nga tukulinde eri biofuna bitutwala biofuna bitutwala kati at the end of the day no work done musasire musonyiwe bobango osobola okusonyiwa ono ku dunia sonyiwa obo yunji waza mikisa nawe Allah kusonyiwa eri kubanga byomusubya nawe mfufolo wallahu aalam
1: kamalize obubaka babakadde bafana nina ekibuuzo kyenjagala okubuuza mu by'okusonyiwa ebyo kubanga nange ndi azamanyiziddwa nnyo bantu ne bannakuwaza kasawo islamic schools mukono bakutegeeza nti amasomero gano gava ku nasale mpaka ku P7 ate nno mukwano amasomero nno malungi de ne boarding shubaidadi sana byonna byonna gyebiri ate eno bwogenda ku secondary bakugunya mu kusomesa arts ne sciences babisomesa bulungi nnyo dressing catering agriculture n'ebirala bingi electrical installation byonna babisomesa okuzimba byonna babisomesa aba akasawo islamic schools wali emukono atenga ekirungi batumbula ebitone by'abaana buli kyetaagisa kyonna omwana okusoma bakiteekawo sanba generator weeri n'ebirala bingi atenga ne half basare weziri kankusimu ya haji kajaya kasim omukubireko omanye ebisingawo esimu eri 07 2 4 5 0 7 0 2 4 12 kasawo islamic schools program buza imam bakade wafabalungi abateeka mu sente aba sh family handwear basangibwa wakisoko tuke wakisoko atakuba erigenda ku headquarters za district of the masjid an-nur ebizimbiswa beira isatenga birungi nyawo bisangibwa ekirungi najaluna serunjo jabeera woddala bya plumbing biri mbungi obo twala cement mungi bamukutwalira ku site atendo mukwana matala singing emitayimbo tanka byonna we biri mubungi amabati aga buli kika elanji ya buli kika kati nga tonna kuteeka langi yonna yonna ku kisenge sooka ogende olabe langi mu buntu nawe ogambe nti nakola ensobi kanjijjeko nziziteekeko eno ate ekirungi bakukkiriza okuggulawo nawe akawunti oteekeko sente mpolampola paka nonootukiriza ekirooto kyo kankwongera essimu ya haji Haruna Serunjoji eri 07 5 4 3 4 5 4 07 00 3 4 5 4 SH Family Hardware Wakiso nga bali wamu naba speed plus cargo bano nabazo okujuna okuyamba okulaba nga emaali yote etaaganyizibwa nti ate yagenze yabuze yagenze Rwanda kati ate evudigeze Congo Zaire ebyabwe bibeera byantu byabwangu ate nenaku nazo nga mbale ekisookera dda bakuleetedde yakapya nti osobola okugula ebintu ng'otudde mu ntebe yaawe nnyini mu ddiiro lyo directly okuva mu basupplier ng'oyita ku mukutu gwa Yito Logistics kyokola loginga in Yito apps then ku app store oba ku play store then n'ogula ebintu byonna byoba byetaasa ebyawaka engoye engatto byamasanyalaze fridge rice cooker byonna wedding gowns studio machines byonna byoba byetaaze kati nno kyokola bano ba supplier kasaba kimala okitegera bwe bati nti wakoze order nga babijja nga beteeka mu warehouse yaabwe bana ba speed plus cargo nga babikujjayo mubwangu nga babikuteera ku nnyonyi naku musanvu babituuse Kampala bwe kitaba ekyo nga babikuteera mu container kisinza gwe ky'oba oyagadde naku abiri mu lumu biba bituuse wano e Mombasa then okuva e Mombasa okutuukano mu Kampala ennaku musanvu ate nno n'eri bwe biba bikyali e China nabo balina warehouse ennungi nyo atenga nene gwanju site jeziri ne yimo site basangi waleri ku Numaka Towers opposite DFCU Bank room number 10-1 oba kuba ku simu ya Haji Beka Sekalu eri 07 7 2 5 3 0 1 2 07 02 2 8 2 oba office line eri 07 6 10 6 5 8 oba omaze kubeera nga ebintu byonna byonna obifuna nga biri bulungi ddala ddala ekibuuzo olowooza nno nakikubuuza kubanga mbadde nyinayo ekibuuzo kye mbadde njagala okubuuza ku nsonga eri gye twabaddeko naye akadde nkyayinayo Ncha ina ya kade imam daba de turi kumukuru okusonyiwa kuno ndi omuntu osubu musonyira wano opuna mu empera nyingi nyo kati imam waliwo ebintu like nga batuli azamanyiza ku masomero akulidde sente ate business agisse genda agamba abantu ndi auti wakyali standard zine jewo omwana akubye mwaka mulamba n'okusoba ate essomero alyonoonye ate nga bashareholders bangi ku ssomero eno njamuga ndi musonyi abazadde bashareholder waliwo abasomesa abayizi byonna byonna babeera ku ssomero eyo nga byonna baliganyulwamu kati oyo musonyi wentya
0: obuli azamaanya obulimu binadamu tauba ya binadamu banzibo then ate wabera binadamu nga bangi ate guja bagira kati ngo buli azamanya bw'essomero abazadde bali azamanya school fees ne bambanja emyaka esatu agendo kizula nga fees bambanja nyingi bwamutwala mulipya asasulako na half yaziri nagenda mupya ate naata akoma ku ekyo bampuzira kyomwana omugyayo kuleeda amisha standard yagwa kumbe yaduka fees obuzibu bwakusonyiwa kubanga asikali tiyafuna muzaala ekyume tusupplyinga akawunga tikifunanga sente zaakyo abasupplyinga ebijanjaalo master wa mathematics master wa english master wa PO bonna waba wazibu gwe kati gwe nga gwe ne bwosonyiwa kubanga kati yoli asikali w'oku gate tiyafuna musaala gwe kubanga yaleeta bamwako hafu
1: yes
0: nasigala nga abanja ekyo kyola buli azamanyi w'abantu abangi buzibu nabwo essomero ekituufu essomero eryo si lyangu kubanga nga bweyogedde ba stakeholders
1: bangi
0: n'omuzadde yaleeta omwana we sirabasi omuzadde yaleeta omwana we oli omulala omusomesa olwokuba teyafuna musaala teyasomesa bulungi baana bonna kubanga abanja kati gwe omuzadde era nawulyako sheikh Omar Siddiq ndawula nga akipiininga nti wabanga omwana oyo bwati asomye eirimu neirimu eyinza obutabamu baraka eno mumaaso ayinza otugoya obugoya
1: batutawanya kati batutawanya ne bavuma abantu
0: ayinza otugoya obugoya era nga irimu tirimu baraka kubanga bajja bali azamanya nawo ne baddukawo kale ate ne bakola emisiteeka eyokubiri ennene abaana abali kusomero lwaki wabajjayo bati bakyalina standard yabo bagwa kumbi yadduka mabanja ate nno bwe batyo era ne gyalaze bwe gagenda gakula mabanja nga ddukawo bannaye bazadde bannange omwana ne bwe omukyusiza essomero ekitali kibi kiriyali nga balansi weeri omwana ono afuna ebbaraka z'okusoma gyalaga mu maaso nziramu omwana buli w'omujja ku ssomero n'omutwala ku pya tiwali buzibu neekakasa nti olesooki lyalinzeeyo bijja kumuddira bw'ogenda mu hadithi eri mpanvu ng'eno ewasembera gye tusinga okusoma ffe ti thumma dhakara rajula yuthiilu safara ashatha agubara yamud mulimu akagamba ga nti waghudhiya bilharami fa anna yustajabu lidhalika oyo nno yenna nga bw'omulaba ne bazadde be nga bamukuza bamukuliza ku haramu nga bw'omulaba awo nga bazadde be bamukuza okulya okusoma okwambala obujjanjabi byabanga bya buli azamaanya kati anaayanukulwa atya eddowa ebakita istifaamu inkaari nabbi yali abuuza atamwa sallallahu alaihi wasallam oyo ayinza atya okwanukulwa kati munnange manya omwana w'omukosa gwe ba school fees
1: naye
0: okosa mutabani w'omuwala we gyalaga mu maaso omukosa gwe kenyini ofuna amazambi naye n'okosa fyukya ye teri agana omuzadde kukyusa mwana w'essomero naye sasula balance ate toyogerera essomero oyinza owange nayagala kumugjawo naye alisiiga ettoomi essomero lyona nti wapi bagwadda tikyali standard kumbe bamubanja miliyoni satu n'ekitundu zadduse tayogera nti bamubanja school fees
1: oluusi babeera n'akasomero k'abaana waka nga yakuwa abaana bataano balamba bonna nabeesi
0: nabakimawo lumu
1: era gampu n'esigala
0: eba nini eba tano baba banji sala tusasiri ya rabbi
1: Allahumma amin.
0: Amin ya Rabbi.
1: Kali chembude nyamba nti kanga kubuze kubanga ketulimu batukosa nnyo batano batuna kuwaza nnyo. Olwecho nebazayo mwana omugwe nalinda byeko yajja wati nenga yatuka bambi ndoza yamala dda myaka anga mukaga emabega ku 10 najalaga nti nteka takuliaza mami wafu yadenga atugira ne tuduka nga netwekweka ne tuddanga mu kibina ne tukuliaza mene saba Allah mpo mulimu. Ndi kusasula
0: bambi
1: ni chinsa nyangani saba Allah akukuwe
0: amin ya
1: rabbi so muzadde ndoze yandi badasoka na jane yeto na mnage na kulia zamani eh mbere ya kweti ndebe kale nsonyuwa nae tisuba

0: batuwa aliso kulonde so utufu baba babu manyi ilaba sobulu katu mna kuni mama nyanti kano sika chi
1: Kayon.
0: Sika tufu ilaba baka mama nyanti sika tufu eteka liga amanti presiding officer akulira okulonda awo aina obuyinza obulagira abakuuma ddembe ne bakwata omuntu we bazudde kyalina ajingiridde akaki ako kavota slip bobo kajingiridde bakukwata
1: kubanga wakati nga tulondola ebyokulonda bino nga bali eri basoma amanyaga babagenda okulonda jukira bogenda walinga bakusomye erinnya lyo nga bali okabakuwa akantu ako sibo kiri
0: mba kusoma erinnya
1: no genda
0: ne batunula ku chi ku bigwandiko byo
1: yes.
0: Ebi kukakasa nti yegwe
1: ne bakakasa ne bakuwa kantu ako
0: ne bakakukwasa
1: na yate abamu bali eno mu audience je bali mu kusoma abantu nga tebanna bagenda neri mu bitundu ebimwe byegwanga nyenga akapapula bakalina
0: ebi byali bichamu ebi byali bichamu era chobola bakachiko kavuddeyo nikagamba nti bikabisa zizamu nikajja nikateka wochi ebitufu ebino kolebwa nti akapapula kuluno support sinajifu nayo nti wabadde abali eri ebbali nga bayina obupapula kubanga bano abantu ababadde bakubiriza okulonda kuno babadde banja ulomu kubali kisoka babadde batendeke mu atenga tebavudde mbyala ebyo kubanga abantu abe byala ebyo wesanga nga abamu baba baulusi bakola ebintu okusinzira ku influences baba bayina ni bano bavudde kachika baba bavudde kachiko baba bakozi ba kachiko abayina emirimu gyabwe gye bayina okubanga bakuuma mu butuufu ne bakola ebintu butuufu
1: embeera bwe yasajjukanga mu bife wali okulondesa oba okulonda okutali kumu naddala ku mutendera gwe rosi ng'owulira amaloboozi gasituse nga abantu baga akakiiko bye kakola tekabimanyi
0: ekyo si kituufu akakiiko bye kakola kabimanyi naye waliwo bannakigwanyizi
1: abakoleokaddemu ako kyondo
0: akakiiko bye kakola kabimanyi era abakola ebintu ebyo batendeke nze kati wano bwe mba njogera ng'owulira nga bye njogera sibimanyi
1: aho bimanyi
0: kakati n'abakozi b'akakiiko bye kakola baba babimanyi era wabeerawo oluusi bannakigwanyizi abajja ne beerimbika oluusi muki mukakiiko oba ne wabaawo abataataaganya abo be baleetera okulowooza mu akakiiko kakoze ensobi oba kakoze ebintu ebiringa ng'abatamanyi byakola naye nga akakiiko enteekateeka zaako zibeera zirambulukufu lungi mu mateeka era bw'oba otunulidde okulonda bw'ogerageranya okulonda kwa kakiiko n'ogerageranya n'okulonda kwa njakuwa ebyokulabirako mu primaries ez'ebibiina golowooza kulonda ki okusinga okutegeerekeka obulungi
1: okwa kakiiko
0: ekyo kikulaga nti akakiiko kakola ki byekakola kabimanyi kubanga amateeka kafuba okulaba nga kagagoberera
1: okulonda okubaddewo olunaku olwaleero ebitundu ebimu gye kubadde tulabye deployment ebadde y'amaanyi abasirikale babaddewo bayitirivu kiki kyemwabadde mutidde
0: si kutya akakiiko bwe kaba kategeka okulonda kakubirizibwa okutegeka okulonda mu kifo ekiri secure ekifo nga kwegamba tekiriimu kulumya abantu oba kubaawo okutaataaganya kulonda so akakiiko kakkirizibwa okukolagana n'abakuuma ddembe okulaba nga embeera kagyetegereza kabeera kuwuli abakuuma ddembe babeera ku bulinzi nga kugamba beetegese singa wabaawo ekiyinza okutaataaganya process kuba omuwi w'omusolo asasula ssente bino ebintu buli bwe tubiddamu ne tukola byo tuba tuli mu ssente za muwi wa musolo ate ng'omuwi w'omusolo kugamba tasaanye kubeera nga akosebwa
1: mulimu abo abalabye ne bagamba eyo tewagendeke bayiyo abawanvu n'abampi ne bagaana okugenda
0: era omanya abo bamenyi b'amateeka
1: abasirikale bo batiika
0: nze kakati omusirikale ogenda kunsaba kitambuliso nga nkirina kakati ate mba nkutya lwaki
1: ng'oli akutte n'omugemera wala
0: anti ekimukwesiza omugemera wala ogwo omugemera wala gwakutte gugwo sente gwo zisasula gwe muwa musolo asasula sente ezo kakati era bwe omuntu bw'akulaba nga weebwalabwala ng'otya kitegeeza oli mumenyi w'amateeka kuba tali mumenyi w'amateeka omusirikale akuyimirizza emmotoka omanyi olina driving license omanyi emmotoka eri mu mbeera nnungi lwaki oba toyimirira era bwodduka kitegeeza waliwo ekitali kiki
1: kituufu
0: naye weba omanyi buli kimu okirina ojja kuyimirira bulungi nnyo ovenamu mu mmotoka Omugaye nti chichi.
1: So kubita tambude bulunjo lwalero. Olibu abata matide. Era asobola kuddayo mu kkooti.
0: Agenda mu kkooti. Taddayo mu kachiko kabya kulonda.
1: Ewa mwetadda.
0: Repeat ya tebzi na avera mmeka. Na avera repeat chikumi.
1: Kazi jeka tu.
2: Adhan kuchukumu sabu katumizi mwenda. Pal FM ekulete dua. BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
3: Bamze Engineering Company Limited. National Development in the Power Sector.
2: Ngabali wa mune.
3: Echifuwa chikure meddeko. Chiku siwa, chira akira. Techiku tuka osabubi. Na wali na senyiganga taku guwako. Kozesa lugave kofa and flu syrup. Ate gwalumi ziwa alusa zinga ziku isabubi. Ofune chiketo owa gas murubuto. Gwe kozesa lugave alusa syrup. Musange mufamasa ne duaga shop season. Na liyaka kasiba National Drug Authority.
4: Allahu Akbar.